0: in beautiful Otatahi, New Zealand.
1: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa. Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
2: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
3: Yes, isang magandang gabi na naman sa lahat-lahat natin mga taga-subaybay dito sa ating programa Kabayan Radio dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang barangay dito sa buong Canterbury. Nako, napakalamig. Anyway, winter na ngayon at ang ating temperatura sa labas kanina is bumaba na sa 3 degrees. Tatlong 3 degrees ngayon. So, could be possible up to this weekend kasi forecasted na yan siya na bababa hanggang sa minus 3. Kaninang umaga nga, umabot pa tayo ng 0 eh. So, ayan mga kababayan, ang ating tatalakayin ngayong gabi is tungkol sa mga hapagkainan. Hapagkainan. Mga kainan sa kanto. Kainan sa kanto. So, dito sa Christchurch, mayroon ba sa iba't ibang barangay dito sa New Zealand, mayroon bang mga kanto-kanto dyan na katulad dito sa Christchurch, kung saan mayroon mga pagkaing Pinoy na makikita o mapapapasyalan. Diba? Isa yan sa mga pinaka-trademark kasi ng ating kultura, 'di ba? Ang mag-celebrate, ang magkaroon kahit mag-catch-up lang, 'di ba? Mag-share ng mga experiences, magyayakan ng kaibigan, 'di ba? Kung hindi sa bahay, doon sa restaurant. Yan isa sa mga mapag-uusapan natin ngayon. Ang mga kainan sa kanto dito sa Christchurch. Alam niyo ba na madami ng mga Filipino restaurant around dito sa Christchurch? At isa din na tatalakayin natin ngayong gabi ay isang, gusto nyo impeachment? Hi Diyosa, kamusta Diyosa? Kamusta na ang Diyosa? Nasa United States pa rin si Diyosa. Hindi pa ata nakabalik at hindi ko pa alam, hindi pa siya nakapag communicate sa akin kung kailan siya makakabalik. At also si Barbie ay balik aral na, pero sabi niya next week nandito siya ulit. So nag-iisa in town si El Capitan ngayong gabi. Kaya sabi ni Diyosa, pag si El Cap lang, nako sigurado yan. Ang kanyang topic yan is impeachment. Ang kanyang topic niyan, Inday Sara. Which is, yun pala mga DDS at Inday Sara. Nung nakaraang Friday ay nagkaroon sila ng isang pagtitipon dito sa may Christchurch. At mukhang nag-successful naman ang kanilang mga pagpupulong.

So, ayan ay nagpapakita lamang ng isang paghahanda. Aha. Paghahanda at pagsusuporta sa ating Inday Sara. But anyway, ayan ang mga how active makikita mo kung gaano ka aktibo ang ating mga kababayan dito pagdating sa ating mga kultura, ang ating mga pangyayari sa ating bansa. Diba? Lalo-lalo na pag Inday Sara ang pinag-uusapan. But anyway, tatalakayin natin yan next week. Ongoing ang ating, ongoing pa rin ang impeachment trial. I think kahapon is day 7. So far, day 1, nasusubaybayan ko rin. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Bukas, mas interesting bukas. Yan din ang inaabangan ko Martes, day 8. So, actually, minsan, halo-halo. Kasi ang impeachment, yun nga, more on pinag-uusapan dyan is ang legality ng, it's more on legal but mostly political ang nagaganap dyan. Kaya, pwede na rin natin sasabihin na ang impeachment ay predestined. Sa akin lang ha, sa akin na opinion, predestined. Kasi nakikita ko sa takbo ng ano, yes, may mga sinusulong, mayroon prosecution, mayroon defense, but what is happening in the Philippines at this time is it's not really very good. So, madaming issue na makikita mo, masasabi mo na walang challenge, so walang kumbaga hindi mo makikita na maganda ang takbo niya dahil yes, makikita mo the way how the defense challenge the prosecution, pero ang nangyayari kasi mafe-feel mo na talaga na walang ibang mapapatunguhan yan. Kumbaga, ginawa na nila lahat. Just imagine, before the impeachment, inayos nila ang Senate. Ang sa Senate, ang minority na supposedly will handle, ang majority na supposedly mag-handle, binoykot ng mga senators na under sa administration. At binantaan ang ibang mga senator na ikukulong. At mayroon nga talagang mga senador na ipinakulong para hindi lamang makapag-attend sa impeachment. That is how they distracted, the administration distracted the impeachment proceedings. So, makikita mo na talagang gawa-gawa na lang yan, sarsuela. Pero ito ang hindi ko naiintindihan. Ha? Nililitis nila ang si Inday Sara na may kinamkam daw na pera, ginastos 150 million. So para ma-recover. Kasi kasalanan ni Inday kay kinamkam niya ang 150 million. So hindi daw siya hindi siya magaling na karapat dapat magiging kandidato dahil

ginastos niya ang pera ng Pilipino. But look, look, nililitis nila ang isang tao. Itong impeachment proceeding, alam nyo ba magkano ang ginagastos ng pamahalaan every day? Every trial, it cost 25 million. 25 million. Ibig sabihin, sa isang linggo per week, may apat na session. That means they will be spending they will be spending 100 million a week. Paralitisin lang ang 150, they will be spending throughout 90 days. 90 session. Aabot ng 1.2 billion. Saan pa pumunta ang utak ng mga senador? Ngayon, lilitisin nila ang isang tao sa 150 million public trust. Ngayon, sila gumagastos ng walang isang tao lang. Hahabulin mo ang 150 million spending 1.2 billion. Saan ang mathematics dyan na pumunta ngayon? Diba? So yan ang mga pag-aabuso sa mga sa pera ng taong bayan. But anyway, hayaan mo yan sila. Sabi ko, baka mamaya ma-blown away na naman si El Cap tungkol dyan sa impeachment. But it's not really good. Isa pa ito. Ang nangyayari ngayon, because the United States declares na kailangan sumunod ang lahat-lahat na mga bansa na under sa US na allies. Nagpalabas ng statement nakaraang araw si President Trump ordering lahat na mga bansa na under sa US allies is mandated, ha? Hindi lang yan siya na nagpakiusap, mandated na tigilan nila ang pagkukonekta sa ICC, sa International Trial Courts, International Criminal Courts, dahil yan ang isang ayon sa kay President Trump, yan ang korte na hindi siya nagsasang-ayon sa kanilang rules, at walang ano yan, yung they don't have any value para or kapasidad para litisin ang mga tao ng ibang bansa, kaya hindi nagustuhan ng US, kaya sinabihan niya lahat na ally na dumistansya. Ang problema ngayon ang Pilipinas. Ano ang kanilang gagawin dyan? Diba? So, that is also another problem na inaano ng Pilipinas. But anyway, balik tayo dito sa Christchurch. Parang nagutom na tuloy ako. Ito sa Christchurch, mapag-usapan natin ang mga

kainan sa kanto. Kainan sa kanto dito sa Christchurch, napakadami. Kung matulungan ninyo ako pag-enumerate ng mga natin dito sa Christchurch, ha? Unahan ko. Magsisimula tayo dito sa may magsisimula tayo dito sa Church Corner. Sa Church Corner, merong mga kainan dyan. Una-una, itong si Panadero. Ang pinakauna dyan sa Church Corner, kumbaga yan din ang tinatawag natin na Chinatown natin dito. Ang nauna dyan na nagpatayo is nag-open pala is yung Panadero Bakery. So, ano ang Panadero Bakery? Siyempre, bakery. Bakery, bake shop. Dyan natin matitikman ang mga Filipino bread. Katulad ng ating yung ating pinaka trademark. Pag sinabi mong pandesal, yan tinapay na Pilipino. Pandesal, ensaymada, Spanish bread, munay. Namimiss niyo na ba ang munay? Diyan, punta kayo diyan sa may Panadero. Pagkatapos, pagdating naman sa cakes. Oh, ang specialty nila diyan is yung mango at saka ubi cakes. So, I think ang Panadero ay bumukas siguro that was 2015 pa. Yeah, 2015. Bumukas ang Panadero diyan. So, hanggang ngayon, 10 years ago, ha? 10 years ago, ang Panadero. So, hanggang ngayon, Panadero pa rin. Tuloy-tuloy. Pangalawa ay bumukas dyan is yung Thousand Island Restaurant. Sino may-ari ng Thousand Island Restaurant? So, sa kanila naman is something like mamili ka ng pagkain, o-orderin mo, lulutuin nila, isi-serve nila. So, pay as you order, at ang kanilang mga specialty ay meron silang bulalo, meron din silang sisig, kaldereta, sinigang, at iba't ibang variety ng mga silog-silog meals. Alam nyo ba ang mga silog-silog meals? So, ang silog is very common sa sa mga breakfast or even lunch time. Mayroon pa rin mga silog-silog. So, ano ang silog? Silog is sinangag at itlog. Sinangag at may itlog. Ano pa ang kasali doon? Meat. May tapa, mayroon din tusino, mayroon ding bangos, mayroon ding iba-ibang klaseng mga meat na ginagawa nila. Katulad yan, long silog.

o longganisa sinangag itlog. Tapsilog, yan ang pinakauna talaga, tapsilog. Tapa sinangag itlog. O bansilog, bangos. O. Sinangag itlog. Habang binabanggit ko itong mga pagkain na ito, lalo akong nagugutom. So, ayan ang mga siniserve ng Thousand Islands Restaurant. Recently, nag-open din ang Mami M's Restaurant. Hoy! Ang Mami M's Restaurant ay, yan ang restaurant ng Chinese seafood restaurant. Una-una na pangalan niyan is, I think, Church Corner Seafood Restaurant. Pinalitan ng Chinese Seafood Restaurant. Anong pangalan? Hindi Joyful. Hindi. Yeah. So, nung pinalitan yan, ngayon, sila naman, si Mami M's naman ang nakaposisyon dyan. So, ang Mami M's naman, iba naman ang kanilang sistema sa kanilang restaurant. So, tandaan nyo ha, Panadero Bakery, Thousand Island Restaurant, at yung pangtatlo is Mami M's Restaurant. So, sa kay Thousand Island, o-orderin mo. Ang kay Mami M's naman, eat all you can buffet. Oh, see? Eat all you can buffet. Kung ayaw mo gustong pumila, pumunta ka doon kay Mami M's. Ready to go, pay, then kandos ka na. So, ang kanila naman na mga luto, ang paborito ko doon, kare-kare. Yung laing, wow, laing. May mga chicken nibbles, fried chicken, deep fried na chicken nibbles, wings, or di ba yung mga nibbles. At saka meron din silang ano yun, plain. At saka meron din silang chicken wings, nibbles, sweet and sour. May lumpiang Shanghai. Merong pansit. Meron din silang ano, yung dinuguan. So, at may mga barbecue din sila na mga pork barbecue. So, yan ang mga ang iba't ibang ano sa may Mami M's, ha? Dami nilang pagkain, no? Dami. So, kaya kung ang panlasang Pinoy ang hinahanap mo, pumunta kayo sa Church Corner. Di ba? Church Corner. So, marami silang mga iba't ibang mga menu. Sunod is itong pinaka-latest nag-open is yung Edgardo's Grill. Ang Edgardo's Grill naman, ito ang pinaka-latest. Itong si Edgardo's is dinala niya dito ang Bacolod style inasal. Ang Bacolod style inasal is chicken. Yan ang pinaka main dish

or main menu nila. Pero may mga iba't iba pang mga pagkain din ang pwede mong ma-i-order. Si Edgardo's Grill ay nakalocate ito noon dyan sa may Richmond, dyan sa may Stansmores Road. So, yeah, ang kanila naman ang siniserve ay maliban sa pinaka-famous nila na inasal, kundi alam nyo ba kung ano ang inasal? Ang inasal ay it's a barbecue, chicken barbecue. Chicken barbecue. I think sa Pilipinas ay ang pinaka-famous niyan is yung mang inasal. So ito naman si chicken barbecue. Ang kanila ay meron silang tinatawag na secret ingredient nila that really reminds you that somewhat it's a authentic flavor from Bacolod. So bit-bit nila yan dito. So ang kanilang other mga menu is bulalo, meron silang kansi. Alam niyo ba ang kansi? Yan ang pinutol-putol na paa ng baka. Di ba yung leg ng baka, puputulin yan kasama yung ano, yung sa upper portion ng sa hita banda, yan ang bulalo. Yung sa baba na may balat is yan ang tinatawag nating kansi. So dalawa yan, puro sa paa. Ang lower portion is kansi, ang sa taas portion is bulalo. 'Di ba makikita mo na pagkakuan yung bone na may bone marrow pa siya. Ang sarap. Pagkatapos meron din silang pork barbecue. Ha? Pork barbecue at saka dinuguan. Wow, pork dinuguan. So, and the Filipino style hot dogs making, it's also another great destination for family and friends. So, nung pagbukas ng Edgardo, ito ang pinaka-highlights nila is yung sold out. Ang haba ng pila, napakadami talaga. Dinumog sila ng kababayan natin. So, siyempre, for how many days, weeks, months na nag-close, pagbalik nila, dinumog talaga sila. Hanggang ngayon. So, yung itong apat na, na mga restaurant ay nandyan yan na mga Filipinong kainan, nandyan yan lahat sa Church Corner. So, sa labas naman ng Church Corner, kung naalala ninyo ang Arby's Restaurant, dito naman yan sa Ferry Road. Bisitahin nyo, ang sarap ng luto niya. Si Arby's Restaurant. Kasi kung pwede kayong mag-order via online through Uber Eats, si Arby's, masarap. Nandyan sila sa Ferry Road katabi ng Alas na supermarket. Si Alas Supermarket, Filipino din yan siya. So, ang ganda na

0: mapag-usapan palagi itong mga kainang Pinoy, no? So, si Arbis, pagkatapos si ano din, Manila Grill.
1: Oh.
0: Si Manila Grill, hanapin nyo yan ha, yung mga binabanggit ko kasi hindi ko maalaala lahat ang mga kuan, ang mga pwede ninyong ma-order. Si Manila Grill is, ang kanyang specialty is more on Japanese, may mga Japanese menu at saka Korean menu. Nadagdag sa kanilang Filipino authentic foods. So, ang Manila Grill ay nakalocate dyan sa may Richmond, sa may Stanmore's Road. At meron pa silang bagong shop din na magbubukas. Mag-o-open ang another brand sa may Witam, sa may Hornby. So, para sa mga taga Hornby dyan, hindi na kayo tatakbo dito sa Richmond para matikman ang Manila Grill. So, yan mga kababayan, ang mga kainan around dito sa atin. So, it's still good, you know. Kung mayroon kayong mga family occasion or kung mayroon kayong mga bisita, may mga bisita kayo galing, kung saan galing. At para maramdam. Basta Tagalog talagang medyo mahinay ako diyan. Maramdaman nila na nasa yung kulturang Pilipino. Gusto nila maramdaman, ma-feel, ma-experience ang Filipino authentic food dito sa Christchurch. Uy, madami kami ditong may ipagmamalaki. Marami kaming pagkaing Pilipino na maipagmamalaki. Aside from the mga established na Filipino restaurant around, napakadami din dito mga kwan, mga makikita ninyo sa mga night market, itong caravan, ha? Food trucks. Oh, food trucks na naman tayo. Ha? So, hindi lamang dyan sa mga, sa pagkaing Pinoy na nakalapag or nakapwesto, madami din ang mga food trucks around. So yan, pagbabalik ni El Cap, pag-usapan natin ang iba't ibang food truck dito sa Christchurch.
2: Hi lads, Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
3: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
0: Yes, oras natin is 34 minutos na ang nakalipas sa oras ng alas 6. At patuloy kayo dito nakikinig kay El Capitan dito sa Kabayan Radio, dito lamang sa Plains Media, Christchurch, New Zealand. Paki-like naman at sundan nyo ang ating YouTube. Paki-share. Please, i-share ninyo ang ating programa para at i-follow.

at i-press ang notification bell para sa susunod na mga programa ma-notify kayo, ha? So dito sa ating YouTube channel, dito kami makikita palagi. At napopost din ito sa ating Facebook page. So, balik tayo. Balik naman tayo dito sa may sa ating food trucks or caravans. So, dyan, madami dyan mga Filipino. Halos hindi ko na gano'y makilala. But anyway, bakit ko nakikilala ang mga, nababanggit ko na mga ano, kasi yan din ang mga restaurant na nakakonect dito sa Filipino Business Club, lalo-lalo na naka-interconnected sa iba't ibang mga businesses, Filipino businesses around dito sa Christchurch. Meron iba na hindi matagal na pero hindi sila nakikipag connect. So, hindi rin namin ma-recognize. But anyway, puntahan natin ang mga food trucks. Una-una dyan, si Pinoy Street Food. Ang Pinoy Street Food is isa yan sa mga pinakamatagal na na food trucks na nagawa ko. Kaya pala kilala mo, kaya pala alam mo, dahil ikaw pala gumawa lang ng kanyang graphics. So si Pinoy Food Truck, makikita niyo yan palagi sa mga catering, makikita niyo yan sa mga birthday, makikita niyo yan sa mga different celebrations, different events within or among the Filipino community dito sa iba't ibang barangay sa Christchurch. At umaabot pa yan sa labas ng Christchurch, so that means sa buong Canterbury. So si Pinoy Street Food, siyempre, ang kanilang specialty niyan is pansit, barbecue din, madami din yan sila, lumpia, beef steak. Dalawa yan ha, hindi yeah, steak, stick. So, ang Filipino beef steak is parang kwan siya, parang adobo na naka-dried masyado na adobo. Very thin slice of beef. Ang sarap. Pagkatapos si Pinoy Street Food, si Namits. Namits, kahit saan makikita mo yan, malaking yellow na ano, si Namits. Meron din yan, makikita mo rin yan si Namits sa mga catering, sa mga events. Makikita niyo yan siya sa mga night market. So si Namits is ang kagandahan sa kanila is mayroon silang kwan na personalized na pack, kasi more on takeaways. So they had their own label and packaging na napakaganda. So yan si Namits, they are doing authentic Filipino. Authentic, ha? Kasi may mga Pilipino din na nagluluto dito na ginawa nilang twist. So Filipino food twist with local. So by that,

ang mangyayari is na-alter ang pero masarap pa rin. Maganda. Maganda kasi, 'di ba, pag na-alter lang ang authenticity ng Filipino taste. So, well, it's for just to accommodate the local taste. Kasi pagka hindi mo gagawin 'yan, ang mangyayari is hindi mo ma-capture ang target market mo. Alam niyo ba ang mga malalaking food chain katulad si KFC, si McDonald's? Don't you know na in every country iba-iba din ang flavor? Isa silang menu. Oh, palagyan natin ha. Lagyan natin lang ng yung chicken wings ng ano, ng KFC. Ang chicken wings ng KFC, iba ang lasa niya yung nandirito sa New Zealand at saka sa Pilipinas, Saudi Arabia, sa Amerika. Bakit? That is how they capture the market. Titwist nila ang flavor. But it's still the same. The same name that is for their advertisement. Kasi kung ano advertisement sa mother company, ganun din yan sa lahat ng mga sa mga downline nila sa tinatawag natin na mga franchise. So, ang marketing isa lang. Ang pangalan isa lang. Kung anong mga menu lahat dun sa taas, isa lang. But the taste they are trying to. Yan ang tinatawag nila twist. I-manipulate nila sa local na flavor. So ganun din ang ginagawa natin mga Pilipino. Depending on your customers and clients. Ito na yan, ako, uy, medyo madami akong customer na local. Kasi ang local, hindi sila gaanong maasin. Sa atin, medyo very strong ang panlasa natin. So that means, pag malasahan natin ang panlasa nila, even though nga hindi naman, ay, ba't ang alat to? Hindi. Pero matabang to ah. So because hindi nila naintindihan, may iba na nakakapture na yan sa ganyan na twist. Uy, pang lokal to ah. Pang Pilipino to ah. Di ba? Ganyan yan na taste. So, yan ang masasabi ko na kailangan lang natin makuha or makapture natin ang ating target market natin para siyempre kailangan sa marketing mo, di ba? So ganun. Pero mayroon talaga na katulad yan, mahirap i-twist ang mga tapsilog. Sa panadero, mahirap i-twist ang pandesal. Mahirap i-twist ang Spanish bread or munay. I-twist mo daw ang munay, di ba? Pag i-twist mo ang munay, may ibang forma ng munay. So, hindi pwede i-twist.

kitang munay. Okay? Pero sa panadero, di ba? Dati sikat na sikat yung ano, yung sold out palagi yan, yung